0: Pila yos ngom mentan ya ka morning information bat kani kalawan spi na ka akashwani shilong apan skap menta ya ka program tip pia tip mu.
1: Kumlei pi barok ki parlong nong ngap kani kede ka akashwani shilong ni pinyang ngom hai pi barok ki parlong nong ngap shaka program tip pia tip mu.

0: kani kani ka akashwani shillong ha ka jinga lenti ka ba lakhan dai phusnem ja ko all india radio ka bang ithu manta kum ka akashwani tong yes nga manta khin diat ka paso halor ka banta trikam jong ka akashwani kum ka wei ni ki thmei ka ba pan khlan ya ka jinga long ka wei ha ka ri ka ktin akash ka mot ka sahit bneng matwani ka sur ka dei ka krteng ka ba smoke tik jingwat bha habangi prakhat kumno kani ka sur ka kdup bantai ya ka jingirong shitli hakri laban pen kan mau hangni ba ka por pakhi thma ha usnem ka khandais pa anrobusan ba ka khandais pa nyahuai ka akashwani ka shim ya ka binta ka bakongsan ban aimen sim ki nong song snong ling ba ki jing ai khubor ki patikna bat ya ki jing kai ki badan kam baro ha ka por thma ha ka ba kapan khi bat pen jan du ya ka jing dei hakri ki program ki ba ka akashwani ka wan rashi ki pat ba kidei ki bah ki jai kitien ki ba pher pher na man lak kandong jongri india kani ka longkum ka jing pani tho ya ka jing long ba yar jongri ka ri ka jing pher ha ki riti dustur kar kom im bat ki we pen ban ka we ka ri ka penya so ki nong song song na man lak tha nya ka we ki san bar ka pen roi ya ka jing tip jing so tho shaphang ka long ka man jongki we pat ki parari ki badan ha ki we ki banta jongri kani ka ji kairap punjan ya ka jinge dei bar ka jinge jan ha ki ding nong song song ha kani ka ri ka bayar ka jungi hello
1: hello good morning
0: good morning p call na
1: yes call na ing de na upper shillong
0: upper shillong na long matip ka kateng ka jung phi
1: hoi ba wan ya
0: Oi, Mbak Wan Niang. Mbak Wan Niang, maaf yang asa si Sienpan. Nggak berkelab, ya? Wah, nam sengok iya. Dia pidan hayang.
1: Oh, ini kata hayang.
0: Persulang lah, kam kerat ini mau berselap.
1: Oh, ya, selap mana. Mata tiga lah, misi menung malah.
0: Ini bila syong, ini apa, mtip.

Kublai sa si simpat ipi baro ki parlok nong snap kani kadai ka akashvani shilong bad hak ni por ni pyang sungum hai phi shagawai pat ka program khasi bad ni dan ban walam chipim tai ka program ki sur bathyang ti kum ni hingin sdang no ek ani ka program da ka bangi snap ya kani ka jingwai na iba shali wel tim thai ka jingwai ka bila ai ka teng kenyo ba yet

0: son e app bat ka DTH. Manga iselina malingyang bat kendiat ngan ai ka jingkren chapang ka jinglong kum ki kenthai ki badanya ka jingket kli ahalayiang mide ban penlian bat yai penlian balong ki basmat ki bak pikir balong ru ki balek khuan ki bak loi ban yarap lam ye ki wei ki badu bashitam bat bajing jar balong ki nong kershan lam para kenthai ki bamat ha ka khia ka shan ban yarap bat pensting lam ye ki aga perkhat bat khuslai balong ki nong ye kershan barat ba na ka benta ka imlang ha sang salang kari ha ka jat benri nalor kani kamat ka kenthai ka dan ru ka benta ka bakong san kata ban ai ki khuan na ka bajet ki jingbam ka bentei ka men jung ka bajung ki khuan te kum ta par lok nong ngap ha kani ka por ngi yas ngoi ka jing kren jung iwe ikong bakateng barbara thank you ibade iwe na ki dedication hello ka phang ki jingbam ki batei ka koit ka khia jungi kan thai ba ki khuna
1: Kublai phi baro ki nong singam ni singok men chi bun e ba ha ki ni ko por ni don yak interview ba de kong barbara thank you I belong I dietitian ha ko we na ki jaka I jik sum mar hang ne po so shlong bar ka phang bangila bu na ka banta ka ni ka jing ya kren ka long halor ki jing bam ki batte ye ka koj ka khya jong ki ki thai ba ki khna bar shwa bangin ya che phrang bar ka ni ka program ha ka banin kong e na shi me ka ni ka lat ban pdeng sung bhai phi kong barbara sha ka ni ka program Mits kem bagi nong singap kinyo shipun bahagi jing mentoy, leng bajong kijing tip kibapin asyaki, haka bede bagani ka program, di ya sedang no, ya gani ka program, da ka mangan pashwa, sya gani ka jing keli ka beningkong e, ka jing keli ka baong, ki e ki jing ba makong san, na ka banta ki kentay, ki ba dang day, ban ka ban pun.
2: Rishibun, buon jat ki jing baam ki ba ki kentay ki don kam ban ba mo kham tam ha po, kani ka sedang iat na duk kapor ki jing nong samna jong ki, kadi ka adolescent stage ka bangi ong hakti no way, kadi na duk kato kapor, nam bardi ha tu kapor ka baki khana ki pen kre el di ban shim ka jing long kbi te na kata ka daung shi kham ong ki ken kyar na ki jing bam ki bam te ye ka men ba ki don kam ban ba mi ki jing bam ki ba te men khnang ba anda ki la shim ka jing long kbi ki don kam ban kha ban pun nang ta ha kapor ka ba armet kham ta mi le ka kmi ka di ban ya da bhai la di na ka ni jing pang dunas nam ka bang yong na mala da dunas nam ka ai khlong ha kapor jo ka ai nam yo ka jing ki jing san ka ba pura na kata ka daung ki jing bam ki bang shi ken thup ba ya ki ka long kum ki ni ki protein ka protein ka jing bam ka bangi yo nakado kinja dai mo dai sana ki sana motor ki sana kulai kito baro gina ban ai nang ta pedengi do ni nu jing bam no mar kham tam ha kani ka por ba menta bun e ngi complain ne ngi ya baro baro ngi om ba ki bam kila rem tela sngo jin jar ban pendap mo ka do ke ke ngi do ni uni jing bam bangi ong usoi bin ne ni trela uni pina thi ch protein ka kla yo ash paket hang dir ka bo jong ka protein ka bun te nang ta ngi pha ban kin thop e ki kum ki jhor em nang ta ka khrein ki di ban bam khandiat la ringi ong khrein hani ka ya ka dos nyang henry umphaniang khandiat kan soi de bandon ha ka bam jongki kita hi ki bam ki bangi ham batai ki bekin bam ha ka por ka ba ki per khre ila dia
1: ti ha ka be de ba de ba kini ki khna ta ka mala kan thop lang ba khna kan thai ba khna shin rang mo ti phila ban batai khandiat na ta jongki ba de
2: ki ni ki khna barobor tangin kan ni ki ba le college ma ha ka college level ka jongki ngin e ba men ta bun ki kim ba mi ki tu ki defend ki ba ki ra na yang ti fin de e ki ni ki junk foods ki jing bam kai na ta ki ni ki chow ki momo ha ja ka ba kin bam ja kin bam kado kin bam kapeling buna ki kim tre ngim ong mabaro kilong komta don pe ki balong pikir hadu kata kata kilet ban yele ka yele di benik kilan met ba komta ter ter ma ye ki turu ka bam kalong ka ba kong san hadu kata kata namar kham tam ka por ba puli lada ka bam kam biang ha ka met jong ki ka jabiang kam la ban trai kam kham tam le la ki bam tu ki jing bam kai kala ban yala me ki sha ka ni ka jing sngat palat mo namar bala shong shi shong tu bam ki tu ki jing bam jong foods kham tam ngi shit pet ba ha po ba ki pet tibi so tenat banya bat bagi tu ki chips dan ki popcorn kumta nama la teneng e starat ban buat ha pori no wei kile kumta te ngiru ngin dia tama kim tip bakatu ka deke jingma ka bakrau pada nam ta ka met ka phat ka jongki te na ka benta jongki ru ki don kam hi ban ba me ki ni ki jingbam ti met kumta ken dada kila ban bam tang ka peleng ka dut nama ka dut ka dan buan ka calcium ha ka ken ya rap e ki sieng bat ka peleng ka rap te nam ta ki thit ki jau
1: nama bang ya kren man ta ki jingbam ka pri nam ta ki khna mo te ki ni ki jingbam bala song lupam te hatu ki ni pada ki long na em ki babha na ka banta ka koj ka khya jong ki kumba chubin rap halor ka ege ba pipila keren matang ke.
2: Hoi, hoi. Pe kitu ki jengbam ki paket foods ki bengi ong, lani ki jengbam bila song hang tu. Kimlong ki babaha mo, namari kitu lak bun e kini ki preservatives ki bengi ong. Bande katu ki jengbaha jong tu ki jajbam kamboi kila ai ki preservatives kila adun kilong mekin ja chemicals. Nang takam lu ruka bun bha hang tu. Nakataka dao ting-ting ishi kumperkhat mo po hospital beli sabun kini ki kentai lani ki khana lani ki samla shenrang ki samla lut kitu mo. Kitu berat mentah lak bun bha kani ke jengpang khalai hang kani ke jela ke jongi. Atara ingin da keli ki pada bun ba ong ka wei ya ka di ker kombam ka jongki na kata ka dalo da ki smart eban ba mi kitu ki ja jengbam ka tu ka bu ya ka kot ka kya jongki ha ka jengma ho
1: ding it's kem ba ki khun samla ki khun khana mo ki bas ngap ekani ka program ha ka ni ka por kin sumu tho kain ba ki dei ban kit khya no ek ker kombam ka jongki mo ha bas ngap ya ka jengbang di utli di bang palat
2: bang ho kita ka ya ho
1: jengbang ka ba bi jengko
2: jengki ha teng teng ka e ka bangi ngi kren ka sngau suk mo hendrei kala long ka jengile ka jeng im jongki kham tam le ki tu ki ba ki kimi ki kpa ya ki ne do dang red la pen san ni ki ban namar ka por ba ben ta kim dan por la pen li ni ki dang ka tu ka ba shu ha ki tu ki ready made jengbam ba ki tu ki tu ki long ki bas ni ho do kata kata ta ka da ki khon kem nang shu te ban ba mikini ki jengbam ba te kamet jong ki kala pdiang be tang ya ki tu ki ja jengbam
1: te kum kala jong ka jing pen sungutho le mi ki mo long ba jong ka ne ka program te kong barbara te ki bor te met anta ki nutrients ayu badan pada ki ni ki jengbam ki bangila ban yo nala ka jong ka jela ki ni ki jengbam ten rai ki mo ki jengbam ten rai te ngila ban sungutho hi ki ba ngila ban yo ka hai kum putharu pumaloi na ta ki tu ki wiki wiki ja jengbam mo ki bo kle nga thrai ki wiki wiki ja jeng kle
2: ka long ka ba e adu ka ta ka ta men ta nga iu ni jengbam khasi mo ban pen ya yo yeki khamtam ha kanik juk ka bamenta ki khana kim so tanat unong kom no blat palat te umdan jingmat ken te henrei la dangi pin introduce kom ya uput haro ka turung bai si bang em te la na ka fermented beans ki yo ka protein ki de ki kenjar bai tingila ban bam kum put haro pade di beset no khau te nang tu la don carbohydrate to khandiat hang tu la yo protein ayo carbohydrate te kom ya ka turung bai kin da set ru ki set lang bat ken ka umphniang te khandiat ikhlen la don rei la dangi shimi kom yo pumaloi pus ep hang tu pada ngiyo betang ya ka carbohydrate henry la ban penjat yo ya kiro mo nang ta pada upuklen ki shet bat ka ne ka mithai tena ka mithai pada ka bon ya ka iron nang tu ru long la ban ba me ki nang ta pada ba ukhao te ki dan hi ki jing yo jing men toy ne ki ni ki jing bam khasi la rang dang ban jiet kum no ban bam te ka dan hi ki jing yo jing men toy ne ki ba ki khana samla le ne ki khana ka ni ki juk ba menta ki di ban parchang ki ni ki jing bam khasi le jong ba nang bangi ru ngin ra ya ki ni ki jing bam na la ka jong kari shaki wepat ki jaka ki bam pat juyo hiru ya kini ki jajing bam
1: tinga try ban kam pen ibang ni ta ki jajing bam ki bang ila ban yo mo ti kum pi ong man ne turum bai te le se la ban kam pan bang te ban kle no ban atrak e ki ban ai no ban ido khadiat kan soj
2: mo hoi kum ka do ru she long hoi kum tharu namar ba ha bakut hi nang iba me tu khao u ba she tharu long ba bam ja bat ka do hi te ka ties ka khambun ke yang tu ke jeng bang ka khambun te ka tun dalong kum ta te ki khnar kin kham sultanat ban ya bam mo namar ba ha ka bakut hi ka no kunu ke jeng bam ka bang iba di bendon ke jeng mat khlam ke jeng mat te kum ngiru ni bang hi ban bam wa
1: te ngat ra ka balek kum ta ki khnar se
2: kin sultanat ban bam
1: hoi bat ladang i ong mat la rakil abang mungkin pancipan
2: pancipan
1: tinggi nya pa cek ni go wei pada ka jingkeli ha ka jing sngo tho ka jong phi ha tu kini ki jingbam tan rai ka mangi ngile keren mentan mo mangila ban yo ker hai na ka ni ka thain ka jong i te ki long ne em kum ka jing pan i thu atat e ka ni ka jaj ben riu lan di kan long kum ka jing khen koridor ya ki jingbam tan rai ki jong i
2: ho ka ta ka de ba shisha hi kum nu ngin pin i tho shaki wei la da mangi hang ni ngim ba me ki te ka banin kong hi ka stang na ki yeng ki sam ki de ban ba me ki man ka sngi kum ka nuksa man ta ha po hospital jong i mangi la stang ban ai ki ni ki put ha ro mi step ha ka por breakfast and ne ka di sha step te ki dong pang ru ki sultanat ba namar kam tam gi ni gi no pang gi bran pin hial nang ta ki bran gastric te ki to ki long blood ba no ki jing bam te hang ta kan ki la ban bam te la da mangi hi ngi stang kam pep ki ni ki jing bam ki sapau hi cha ka prthai hi ba away
1: hoi kable shi bun e kong barbara nam tak tuk jing penchai ke jong phi ha ka be de ba ke jing khin corridor jong ye ke tuk jing bam tan rai ke bangi la ba jo na la ka jong ka jala mo ka ne ke jing pen e pa de ke ne ke jing bam ki pa har kom ha ki tenat pa thai ku bor ha ki ne ki social media kom ye ne ki sngi bam ta mo ha tu ka ne ka la ta an e me ku kom jing bam jong ki priyo hakini kisngi
2: kalakta shaba palat ekatu hima ngatrai phiru hien na phidan ki khun ki xio phi thu hi ma ka ek ba ki ai hapot tv advertisement teng teng nang tu hangtu kila shpun e ba ka bahan re la dangi bam pa de yala de kalong ka basni ho do kata kata nang ta pa de phisit pai bhai ki we ki we ki ja jing bam ki ba atrak si shai ka khmat jong ki khana ki ba don pa da ka do jong ki cartoon katu ka ba pensni ho bha hakani ka jok ba menta
1: di hakanu kurkom an pensung thu pa de yaki kme ki kpa le ni yaki khun samla hi kein long bakin tip kom no banje dik ta ki je jing bam
2: kani bro khai kas dang na la yeng kas

0: tang dala yeng mo namar haka jim sao jang namar ki khna hi lada kim yo pisa na ki kimi ki pa na manu ban ai ki
1: kade
0: te lada pila persyang ban restrict la ne ba te la kam na do po ba ki dang ren te kamut ma ki kinum ibang ki ni ki ja jing bam ting khat la no la man bam Henry ngapet ya kini kejuk ke bamenta pada teneng pelat ya kejong kiwei ngai i ya ke rukom bam ke lapir sebab pelat tena tak kadau lada ki bam pelat ikini kejeng bam kan kita sisa ya kekuat kakia ke jong ki pendapat menta ki kena em kena ya ya surak e kam tu sultanat ban ong ba raiko nang ta deka met jong ki ka wan ship ka met ka pat jong ki ka la ban phong ki bun jai ki jai jan Henry finda shim pada ya ke history ka diet jong ki phi bam kum noi e bun ki kena em kim bam ikini kejeng bam te met bat bun ki ru kidon yak nika jingpang dunas nam
1: ti hadu kat no kanika jingpom pikir jongki khun samlai ni si bam ta kala ban kata ya ka koj ka kya ke jongki
0: kedala de kimla ban pikir kamut ya mentahi kala kata lupa kala de kata lupa menta kam de syok bakan sakta mo kumbang oi fi pen pe ikna ibaret ikna ibarang de ban mare banang de ban nyale kai la yo ke jingpang kidney lende khalai ngoi fi pen de kali ni kikmi kik pa kala ja kata ka de ke baja idon iwi khalong ibana shathi shnong kandong da kali ka kami na do step hadup menmiat ka aibit tang da wai wai tindakali ya ka ong balai ong ba de namar bam dan po namar la buat para no sanadin te ka kami kam dan po ban pen ai no ya kata ka jing bam te met ye ini ban ning kong ka por jong ka la bun ba kini ki ba ar ni hab ban pesot hui ki kimi ki kpa ya ka ni dar ki kimi ki kpa ki sngo thu em klampep kini ki khana kinum yo pisa hi te tang bandi thiet ru hen re ki kimi ki kpa jong hi ki de ba pen jot ki khon namar ba ki ai pisa de maki te la dam ai maki te kamo kinum yo ban thiet la da klapen mlien la hi kai lupa ya kini yang klampep kin la ban lai
1: hab kit kya hab shim kya hi na kaleng jokik me kik pa mo lem la kum ta ta ki khun ki ba plik nyop sana e kum lu pa den pan su tho e kik me kik pa bat ki sam la kan thai ban pan malian no ban ba me ni ki jing bam te met ba mal ka si le si ki e ki jing mun toy bala ban yo na ki ta ki jing bam kai
0: kum e ki ni ki kin ja jing ai jing hi kai ya ki kan ngasrai kala de hi na po ka tu kashnong ka baki don ka dong ka baki dong ki awareness program ki de ban let cha ki ni ki awareness program ma ban yo jing tip cha phang ki ni ru kom bam men ta ka eng hang ni po ri jong hi ru na buan ba ki ni ki direction ki bala ban ya rap ya ki kim de ban shu le start hi ban shu ngai inu inu te ki la ban attend ki ni ki program ba phair ba phair ban dang ta pa de la ki le kom ta ka jing men toy ka ba buan ba kin sa yo bat kham tam e gila pa de ban pin so tho ya ki kum ki igi ta ki jing bam ki ba te met ki ba ki khun jo ki don kam ban bam tang la da ki la ban ngap ikini ki program nang ta bada le ye kin do ikini ki dietitian ba ki bala da pas nang ta ki bala ban batai bhai ki shaphang ne kar kom bam ki khun jo ki
1: khub le shi bun e kong bar bara na ka ta ko jing pshai ge jong pi ha ka bi dei ban ki lat ban pasung tho ikik me ki pa ha ka ban pen balien ban bam ikini ki jing bam ba te met ba man la ka sngi ngi phai ba de man ta sa sha ki kan thai la ne ki ki rang ba ru ngi la ban ong mo ki bala kham yaur ta nda bala kiu ke jing kya ke jing ki de ke jing bam ayu ke de ban bam khanang ba ke jing kya kanum kiu palat ba bakin long ki ba kwet ki ba kya
0: ha kham tam ye kini bangi kwa ban penduna ye ke jing kya ma ki ken thai ka ban kong e ke de ka exercise rengkat ba ke exercise ta ha ngila ban ong ki don ki briu ki bapang ki bam la ban ya kham tam ki de ki jing pang sieng dala he karta dot mo ka jing pang osteoporosis ke bangi ong ta ki jing pang jem sieng ki tu dala kham e nam ta jong ki kham tam dala khia le ka met kini kho siu kim la su kham yo bun complain ye ka ta de nak benta kata kala di hiben pendunai ka klen mo ka klen ka long ka badon kam hadu kata kata nang ta pede ka protein kila ban bam ka inkom ka do siar ka do kha pede la da kila ban bam kitu ki kharit ka tu kan kham yarap nam ta joki kham tam bar kitu ki kharit ki baki bam lam baki sieng kitu kan yarap nam ta calcium ma kan ai calcium nang tu bat kan da bam ka tu ka calcium pede kin yo menyerap ye kitu ki sieng ka pang bat joki nang ta pede kini ki fiber rich foods la ne ki jung bam babu ne kini ki balong sai kitu ki bala banyarap nam kumbangi tip hi kini ki fiber kim ai bo ringi henry ki rap pada hakaban digest ya kabam mental diet ya kabam nang taru kai rap nam tabun ba ki wei pat kiliang ba ban pelat nak ni jing pang ek po ru kaba ki shit don nang lor kata pada kini kiso kilang ki bakong san hadu kata kata kiso ru kim ai bo ya ubrio henry ki rap pada banya da na bun ba ki jing pang kumbangi tip lada ka kerta jong ki kala ayat lada don menu menu bab yang khli lani ba pang kini ki jing pang ya bet ki kloi ba ban yo te khnang ban pen khlan ya kata ka immunity jong ki ma ka bangi ong ka ban ya da ya ki ban yo na ki tu ki jing pang ya ben ti ki don kam ban bam bun ki so nang ba ka jing sngai jong ki ro kan her ti nang ta kum woods la ni ki kin jako ki tu ki la ba ban bam ti nang ta ki jor jor ngam ti nang ta ka dot gila bandi kum shipela ka dot akachisngi
1: ho
0: tinang ta kum ma ongi phi ban penduna shu yak jingkhya bambun de kini

0: pulses ni kisana dai shana kulai shana motor kabuli
1: Hoi.
0: chana kitu hi ki ja jing pam ki ba khamirap nak benta jongki
1: tingi sung comment chi bun e ban yo ekta ka khubona phi lada ki parlo no sngam kham tam kitu ki bala kham yaur ta ko mangi akren matan mo ki osngawi ka deka jing akren til second shim ya kata ka lat bakin le kum tamo
0: hoi
1: tingi nya phai pade mata sa shikini ki khna ki ba dang sdang mali school ki ja jing bam ayul aban ai ki khnam bakin long ki ba koit ki ba khia bat ba kin long ru ki ba pro kajabi pinsung ba khandet banjer katangi ki jing ba mari ban ai ki
0: khamta ma katuk karta ka pakistan ban school ka e ba man pen ba me ki ma
1: ho oi
0: ngan chu ai jing bon kumya man ta kumya uni u ka jor ma phila ban od ye u ha kanu kanu ka dor jong ki to ki cartoon ki pakistan utnat ban pe ten da phile kum ta ki khana ken sa ba me u tu ka jor and then nang to pa de u tu khana la da ubam kum tu nang tu sa yo vitamin e
1: ho oi
0: tenang ta kum ha kini ki paket ki bla da dan nu pa kani ka juice ka ba ki thiet na dukan tikila ban teliat da ka tu ka juice ka ba fresh
1: hoi
0: nang ta pa de da ka tu ka juice ka ba fresh tap e ki wat pen e ki khun jong ki tap buri hang tu nang ta sa ai ki bandi kan tela de kile kom tu te kan ya rap e ki ba ken bam ken di tenang ta ka pen kier e ki jing bam kai ki tu ma kat ka bala hi pen kier tenang ta kila ban ai ki neutrala u phan kila ban bam hoi nge pe ki khana man ta da don phan kam tam tu phan sdi de ki bam ha kila ban bam tang ba pen ring kat no pada ba ki protein lan de ba ka khlen kum ta kan kum ka ma khon la ban ai la ki kum kwa ban bam ya ka ma khon tele sandwich no ma kum kita ki jing bam kila ban bam
1: yang hab ya wad kilat kelenti ban ibang mo
0: hoi ban pen ibang kata ka sho na mar ting teng shit pe ke ni bro khai ke di ka feel na yeng te kum no ban shit ya kabam ki khana shu shit sarwa kum tu ai we kin ban bam te haba fi ai varieties pa dai ki khata te hang tu ki sutna te ban bam te ka shong haki ki mi ki pa bro bor ka bang ye kren ye ke ni ka topic ni hab ban om ki mi ki pa na ma ki khana rit kin pa nang ban shen ba ga thai kin tiang hiru lada ka kemila ne ukpa kitang kin hit ma kitang sing kin hit ban bam te kamut kin bam be na mala pan mlien ki ne do dang ret te ba kin bam te ka ta hi ka ba kong san
1: ka de hi ka jing shim khya na yeng mo
0: hoi shi bon ki bam ha jing shisha ki bangi don ba ublei u ai ngi ban bam henri ka de ka jing biet la ne ka jing jai tu jong ki kmi ki pa bam la ban pat smo tu teng teng mangi dang ret na yeng ngi shisha ong mo da ong ban bam kanu kanu la ong lo pa bam bam bam bam ti email la mai te da long kom te na ka jing ting ngi persang ban bam ni yo pa de ka jing mat ka ba bang te de nang tu ngi selong ban bam na phang bet mo ong ta
1: te la da ki de ki je khlung ki ba kham thlia ba mo ki ong
0: hoi
1: te ka mot ngin hap pen wan dur ya ka siap jung tu je jing bam mo
0: hoi hoi te ba ki ki paket ki ba ki shit standard bandi ki juice ba thit na bar te shna nang ta pa de te ba ki paket hi kan ben i pa de kan ki
1: hoi kum ta te ko mot ka bangile kum ta ko mot ki khlung ra kim pe perkat ki ba plikin bam be
0: hoi ka shong ka jing start ki ki mi ki pa kum no ban le
1: ti na lor jung ki jing bam na so ba ka umru ka long ka ba don tam ha na kum ta ka koit ka kya te kum ba ka no liter e ha ka shisngi dei bandi umpia ban pa ta
0: na benta jengi kirang bal dan ngila bandi lai lita ko umshisngi kan ni rap sebab palat mo handa la dam la la kum lu kum no ar lita la ne praklat shisngi ma hakikat bro khai ginda puli ka tho praklat shisngi tamba ka shong hakai jaka pada ka bashit kum sha da khar bashit te praklat ka num dam nang ta hakai jaka jengi ka balong kum di la dan ngila bandi tang shi phoklat shisngi ru kala ya rap bhai ka met jengi ti ki khna pada ka nong ka ba e adu ka ta ka ta mo ban pendi um yaki ti na benta jengi phila ban shushna da kini ki um so ye ru haye katuruk la hi ban yarap la kumnum no like lat soklat ka ki den kam hi bandi te da banta jungi hi ki belarang ba la kumnum no ar dita shisngi la dangila kan jin da yarap na ma kumbangi tip hi ba ka ka de ka we ka dawai ba na ka banta jungi ki brio mo da ka de ha no kuno ka liang ro teng teng haba shit palat to wan to ka jing ka tha po ka de number de ba ka met jungi ka duna kam dan shu ka ne ka electrolytes imbalance ka dan ma ta ka da shi ong ki doctor DORS DORS kam tam la da ka beneng ka shit tingi dan kam hi bandi ya ka kat bala
1: ki kubli shibun e na kam ta katu gajing ajing mot ka jong piru te lada ikna idei pade ibom da shaj ibom da klan ba mo te ki e ki jing bam ki bala ban penyok bor kam klo ya ita ikna
0: ikna ibam shaj bam klan tengin ya karen hang dia ka ba menta ka ba jur e hang dia ka de ka protein energy malnutrition ka bangi ong ba kene ka de e ka jing duna bam jong ka protein but energy te kene ki jing bam ki ba ai bor ya ubrio ki kenthop ya ka carbohydrate but ka klen te lada ngi pet pet ba kene ki than ki ba na nong kendong khamtam pek mongan patai khandiat ke ik mal nutrition kamal nutrition kala bandai ba kajing bon palat jong kini ki nutrients dan ye kajing duna palat lada bon palat ka sngai bala da duna palat rai kho pinsh chim pa dai kini ki jaka ha ki nong ba mo kom ki urban areas ke bangi ong ngin lap ba ki don ye kamal nutrition ha ka jing sngat han re ha ki nong kendong ngin lap ba kamal nutrition ke dai ha kini ka jing rai kho ka jing pi ka jing duna ka protein te kom ye ki to ki khna pa dai ka ba kong san ke dai ngin dai ban pen body e ban bam but ha ngin re ngi ai kin der ngi ai bon si ni ki jing bam teng teng la da kim pa la ban bam ja ngi pele da ka soup ha ka soup ngi thap koi ka pleng pen king lang hang tu ai kin der kat ba ila e ibor da dang ila ban le kom de klempep mai in sala ban yo bor kloi mo ngimla ban shipen bor ki nong pang ngimla ban pen bor ki khna kham tam ni le da de le khun ning kong khun khat du ka tu ka jing nong le ro jong ki kan don tamba ka shong hangi pa de ki me ki kwa kom lo ban kren ne i ban pen bam ti ki jing bam hingi ai kom ka dot na ta ka pleng na ta ki kin ja su pala dang ni pe ki khna ki sarwa do do si al do masi kat ba ka sha ka met jong i te na ta pa de hadian shis ngi ar ngi pe thu la da ila kham la kham pen ben no e to ka liquid ka bangi ai tingi ai no ki liquid ai no ba roti shi slice te ngi le kom ta hado be indala wan hi ka bet jung i kala kham yo bor nang ta unu ka glucon di ka bayar ab ha nama u glucose powder de po da ne ka carbohydrate te hang to hi mar sen pen di yak ne ka jing khlan ha ka met jung i kan yo bor ka mangi tip ka carbohydrate ka ai bor yo brio te la dangi ai khlong yak ne te ka mot khlempep in la shi sha ban yo bor kham ko
1: tinga trai de ka bale hi kum ta kom un ikhlung indum shimpor ban yo bor ma
0: ho ai ho ai ka de kum ta
1: loi no kong barbara nga kwa ban yo jing batai su su sakhan det na phi ha ka bi ribat ki a ki je jing bam jing di ki badan kar hai ya ka vitamin a b c bat d bat kum jo ru ki a ki je jing bam jing di ki badan kar hai ya ka carbohydrate protein fat zinc bat kum ta ter ter khnang ba ki no sanga ru kin yo e ka jing shai ka ba kham ban ya
0: ho ha ka vitamin a ngini shi batai ba ki de ki di ki so ki balong orange ma ba ki bastam kum u so ping ki ka jor upathau kita ki dik jing bam ki babun bhaya ka vitamin a rengkat ki jhur m ki dat so ki don na ta ka vitamin b ka vitamin b ka de ka vitamin b complex ka babun bha ma ha ka ne pada mostly ki dan ek ni ki jat so bat ki jhur te shi e m ki doctor kom tu shi ai ka to ka sirap bicolin ma ka to kham tam por handai ki so tanat ha bandi ka to kan na pe tang tu tang na ka do ru fly e ba ki dan tang ki so ba ki jhur te na ka ta ka da ha ka vitamin b ni yo bun ki so te dang ta pada ha ka vitamin c ni shi ong yo bun e ni ki citrus fruit kum na ki so jau nang tau ni so balansha kitu ki diki jai so ki badan bahaya kani ka vitamin c nang tau so sau ru ubun ya ka vitamin c te ha ka vitamin d pada ka ba kong sat e ka de ka sngi mo ka sngi ka ba ngim dan kam ban thiet hen re ngi pen sha e ki kho si e wi ki ni ki shi eng kam tam pen sha ha po ka sngi khnang ba ka tu kan yo ban gam mat ngin la ban ya dai la di na ka ni ki jing pang shi eng nang ta ka dot ka pleng kitu ki diki babun ya ka vitamin d but ka protein kum ka do ki kin ja dai kin ja shana nang ta ka dot nang ta u dot not kitu ma ka klen pa de gi don ya ka makhon ka ghi ka cheese bat ki um phaniang bat kum ta ter ter gila ban yo na ka do khan dian gila ban yo na ki jhor ro yo ya ka ni ka zig ma kam tam ka ne le ka ya rap palat ban bu se ki immunity ka bangi ong ka zing ha ya ka bor met te kala ban ya le persha ya ka jing pang ha ka met jungi
1: ku ble shi bun e gila yo shi bun ma ka jing tep na phi kong barbara ha ka be dei ban ki ne ki jing bam ki ba ya rap ban te ka kwaj ka khya jong ki kin thai bat ki khna mo hashwa bangin penkut artat ya kane ka program kwa banyo eka khubo jingkan tu na phi shaki nos ngam ha ka bide bikini ki jing tip ki ba kham jana shu shu ya ki jing bam ki batte ya ka koj ka khya jong ki kan thai bar kum ju ru ya ki khna
0: ka khubor ka banga kwa ban ai ka long ba baro ngidi ban shim khya ya kane ka jingko jing khya na mar ha par thai hi ba la da ka jingko jing khya kam dan te ka mot ngim long ki bre ki baro spa an ri ha ba ka jingko jing khya ka don ka mot ngidi ki bre ki baro spa ro spa ha ka men siu ro spa ha ka met mo te kum ta kum ki bre ngidi ban shim khya ki ni ki jing bam ka ba u ble u ai phi bam ha ka kom ka ba dei bat kam pep ka e ka ba u ble u bo po par thai ka de ba ro ka de ki jing bam ka ba dei ya ka met ka jong i bat ngim te ban shu bam klu mar pa de ngidi ban bam ta ka jing tem bat ngi bam ro ka kor ka buram
1: te kong bar bar khuble shibun e nam ta kitu kujim bartai ki babne aki jong phi shaki no sngam bar kum ju ru shangi ki badon ha ka neka studio te ha ka bide bar kini kijing bam ki batte ya ka koj ka khya jong ki ken thai bar ki khna na karmen ba ki no sngap ki layo shibun ba ki jing man toy lang ba jong ka neka jing bartai ka jong phi bar ha shwa bangin pan kot no e ka neka program khadu e nga shim ya ka neka lat ban ai kuble phi sa shi sen pat nam ta kijing plate por ka jong phi bar nga ngai skem ba u bale una pandan kam ya phi ya ka neka kam ka jam ka phi phi tre phi ta pat phi yo ek amer ka ba koj ka ba khya ko ble shi bu
0: ko ble shu phi la yo sngo men ta ne ka jing rai

ngan ambiance sa isin. Para lok nong ngao pila yos ngao mental niya kaji ng kren but ikong Barbara thank you but ikong Chloe si Ben Carson tiyo. Halor kapang kaji ng baam ng bantay kagoy kakiya jungi kente but ikena. Kerman ru para lok nong ngao pag nagato kaji ng kren but ikong Barbara thank you. Kanlong kaji hikay but kaji ng mental niya kiwi pat kipara kente. Banyas ngap yakan niya ka program. Tiban pinkot yakan niya ka program. Inyas ngap sa ika jingrai na ki armut ki kaitor kante. Kata ni kong Catherine Pingro. Da ka jingrai ka ba ay karting. May ba iya jonga. Bad buwat pat sa ka jingrai na kong Jacqueline Rani. Ka jingrai ka ba ay karting. Nala rin pe.

0: kano phai singi ba su ba kemeni phi baro ki parlo nong sap kani kari ka akash vani shlong ka bon chapi ha ulai spa sa phnyo point r meter ho medium wave u bayarin ka do pras pa ju sa kilohertz phila ru ban yas no ek program jam ka ha kani son a app bat ka dth kuble phi baro ki parlo nong sap bangi priyang so ba bhi phi sha kani ka program jini ka ba minta kano phai si ka program ki surtin rai haga ba phnyo asyo ek jing rai ka si na ki kai tor ba pher ba pher ye par lok nang snap ina sedang ini ke program da ka ba snap ikijing rai na ikong safira marbenya ka ba ai kertain ka syat ka kemen ku ngap ba barin bat wa jumlian
1: kare ko diwan

pilayo asngaw mentani ki kijing rai bala rai de kong sa phira mar banyang menta pan inya sdang no se ki inya sngap no se kijing rai jing ibas kem kloi sing renja bala ai kerteng sau ayom bat ngapin siriem yapi.

Paralo nong sngap ni pen kan maru ya pi bah kapur RBG ni nya sobat ka Akashvani ne Delhi na ka benda ki khubor hak tien pharing ba buat pat sa ka khubor hak tien hindi hak por ar khat san minute kani ka de ka Akashvani shilo

paralo nong ngap da katu kajing rai tu meri arzu nila poino shakani ga bakut jakani ga program kisor kari india kabawan chapi naga kashwani shillong abats ngap mentai ke khubor kabawan cha

kini kadi ka akash vani shillong bat ka po minta kala dap artat lai baji te par lok nong ngap ka tungin pun ko chai ki program ki bawan chapi ha ka transmission ka baning kong ba pin sai asngo bian ki program jong ka ha ka por san baji janmit tat hadu ka ta ka por ni ai khuble yapi baro kini kadi ka akash vani shillong.

Cái này tôi cũng bỏ trên tiếc của PHP đã cái kiểu spray cái không ăn cam cũng bỏ soi cái India hoặc cái US vậy mình chưa xin thu hoặc cái bạn nâng công sản của bên khăn vậy cái gì ít thì về bên kia ya ki mar po khandao ki bo corridor ve rap phala bên bên nga sorkar ya ka national sport governance board rule wa ka national sport tribunal rule arjar apon ru lai chimanta uspika ka yung dor bachna ang ka chala ha ki lang wa khan ru yong ka canadian parliamentary seminar ha utowa bên mi ka chna di che ikhia ka riboy ya ka jimham he to wo unyang parchet nei da wanang ku ki wakajut wa yo hau ni ukniang ha Bangladesh. Kikubor ki upnia. Kari India wa kari US ne ka sngi da soi ki yei men jor sa tho ko kong san do ko thmu open scam yei yo yarap he wo khyi uti we wo open kre open mi ye ki mar po khanda wa ki mar mu corridor wa rapher we phalla ha par thai ya kani ge sa tho mot dakal yang ha par di u minister ka chnat kambari u dr S J Shankar wa uske tri ka state US u Marco Rubio ha dong ba Delhi. Minister ka chnat kambari da ong wa kini ka saskular upen klan ko wo ye u khayi ye pen mi ya ki wo bon jet u e ya rap ko ye wo ro ar liang wo ye kre lang khnang wo pen mi paisa we kam jo le wo pen yo ye sumar we ya da ya ki mar po khandao ki wo kordor we rap per ha per thai u chief minister ka jalao kongrat ke sangma ne ngasngi da lai chim u wa u minister ka chnat ipure puthi ka sarkar padi udha mandra pradhan wo eti ye yumut wo pen kala ye pen bha yong ka chala me khlia ha ka kardan yong ka performance guarding index ko wa ne he kardan i warap chatri chatri do ha ki nikis nem ki pada dab u kongrat da ong wa ka chnat ipure puthi ka chala da chem ko chibun gi duna ha ka rukam kre kam kan thup ha ko wa palat kiskur bon palat kiskur iduna ha kaliang iyo yarap ha given ta wo per per we tlot ha kor kam pen lai kam de klamule chpang ipen kala kam ha kaliang wo kre kam lang ha ivi don hi ya ki kat tu kat ni tli ki skor kor kam su ya ki tulap yang kinong sikai mem man ko market jo kinong sikai ki wo pen tebet we kam ju ole ipen kre kam ya ka national education policy ke jala da stang ko ule ye sikai lang ba ye le ke we wo pen em kam ben Soran sar ya kaktin kasi we garu. U kongrat da pentip ule wa lehejar chis pa kende po pratli kiskur da pen bej wa pen me we pun pa ye rukam kreka. Ka sorkar perdi da pen benago ya ka National Sport Governance National Sport Board rule arjar apun ru wa ka National Sport Governance National Sport Tribunal rule arjar arpon ru open clan ye rukam krek kam we lai bet lai renti we man ho kam jo le wo em ich chania ha kliang i pen lai ya ka chnat krek kam ya le ke sport ka national sport board krek kam ko kam ka bor ha perdi we wo e timit ha ka national sport body we kam jo le wo pet ye lai kat kam i rukam sanchar kam jo le ha kliang ka paisa polen we wo man hong do kun thup ko le ya u chairman we an kut ki khat ki bada thong da ka sarkar par di ki an ki wa thame wa da wan ra da kon thop ki ye ru kam pen em kam da ki tiar digital kam jo le wo submit online la da em even you want ikhajia we chong hajer lang ba ka video ke ju i por ka national sport tribunal ukre kam ko bor bichar pe ba ko kar pang wo pen batsman klem ye cha chiliang we ha ilut ibuduna dor ba Hei to wakikam hakikam sport hakari waro kwi. Duyo biang yeku dor yang kabai petrol we diesel hasilong ngin kesngi kawaman kesien kawaso open kela ye dor hapo kat wisngi. I dor petrol deku ko kam wa R.R.R. cha ka chispa R.3 chiliter kat wa kedisel duku ko na ka R.5 cha ka kendeo so poin pra chiliter. Ki officer do ongki wa ini iku dor to ne da wa em ikela ha idor yang ke umpenyang crude oil ha ke pertai wa iduk nong yang ki company dai umpenyang. Ke sorkar jela do ongko wa iyo ya ki umpenyang dang lai bet ki han la ha perdi iku dor ha ki yao cebari.
Ini ikudor ukta ko yela iwan kipet ba wikidor yong ki marbam waki wiki mar haga jela meklia na kiliang kabor penlay yong ga jela do onki wadang percangki wapundana ye kit iwakia ye kipet ba we wapuntengkena ye yo ye ki umpenyang ki waklam em ikta haga jela warok kowi. Kini to aku kubor jentia ko wanchpi na ka kashmani shillong. Kipulit yong ka shillong do onki wa itakit danglai ko chikmat o tipmit ya ki wa mkti hei wo thang ya ka kari yong Reverend MacDonald Pengrup u pastor yong ka Maukar Presbyterian Church. U Superintendent of Police ka East Cass Hills u Vivek Sim do ongu wa kipulit dang itakit ki ye ni ijia wo tip ya wa ini ile to icha thang namo na kiwit wan kidao. Ya kini kekeri da cak tangko hai por wadang penyienya ka hajang kekenrok yang kewa umkara lau meli pelun ha kepor wadang man yasen. U Reverend Pengrup da pensengau u mencua yeni isengau kya hai yato wa icha keno wa em ikulmar ha kaliang kepoisa penlan ha po kebalang wa da dep bule wa fail ya ke FIR ha Lumdin Jeri Police Station. Ki pulit da ongki dang yelek ki kat wa ye wa wicham ya ki kitu ki wa emkti wa pencitam kat kam kaan. U speaker kyung dor barchna an gejala meklia u Thomas A Sangma de lai chimenta u ha ke yalang wakandru yong ga Canadian Parliamentary Seminar ha Ottawa Canada na do ka arwasan terik ha do ka arkundi terik uni ubnai ya kini ke yalang na penmanda ka parliament yong ga Canada ha telor ka pang parliaments in the 21st century innovation and adaptation for democracy. Kaya kelam da kentup ko ipen kela hapo yong ke parlimen, ici menta yong ki kena kenru, iya kemat yong ki kentai, i tabut leng bagi tiar elektronik, ipen emkam ya ke media, wekam jole ipen emkam ya ke artificial intelligence, ha ke yong darbar cenaan. Da senran lang ya u, da u sekretari yong ke yong darbar cenaan, u Malthus S. Sangma, wa u deputy sekretari u Raja K. Karpuri, kam jole ke officer do onki wa kini ke seminar u e yarap ko ha ki bo bon kiliang wo yo ye tip i bo kordar chpang ki rukam kre kam thame ha parliament we wo yarap ko wo pen khlan ye sun char pe ba we kam jole i lai be yong ka dor bar chna an ha ka jala me khlia i khang ye ki kari ki wa jrong palat ha ka ying ken yong ka umyam udang peten ko kam chiwanta ki lat wo yada ye ki ying ken wa ka dam kat kam yong yong ke officer nen ka singi U Komisioner wa Manle u Sekretari wa Pet ya kecenat Bordin u Sanjay Goyal da ongu wa ya ke yengkin luti lai teme ko wada dep cena da cena kerpang ye ko uca i keri he ki wajorong pelat le pen ar meter wa lai lengba. Mencua kini ki keri hap ki ulai lengba ki luti ki wajengai bha kam namur keneng lene na ding pesok. U Goyal da ongu wa kini ke luti lai teme kate man ko ke luti ke wasuk wa warap cengan kat wa dang yelek ki wo yada ye skem yong ka yingkeng umyam. Dong cho cho uwa bon na ki night super bus wa ki kari das dang ki wo pen emkam ya kini luti lai thame. Kachnat iche ikhya yong ka Ribhoy district da kuntu ko ya ki nong chong chnong wo man ki wo husiar bha parcha ya ka kujot yang percet hadien wada yo ye tip wa ki kes nang bon ki ha Bangladesh we kam jo le wada chem wa em katu kan ni ngot ki khna ki wa chakta ha ka district ka district surveillance officer ka Dr. Alisha J Simri do angko wa ini ipen bana wo yada da pen mi ne bha wo bon ki beru wa lai wo wan nang ba ka national highway ru ko wa yes no lang wa ka ni ka thang da banjur go le wa uyo ye da to leng bag injection dan hi wo kre kam par cha ye ga kujut yang percet we de kerpat ko ye ki bagi pa wo pentikna ye ki khon yong.

0: Haga program ki South Moi Bamanta ka janmet ka program ka bidei bat karap karyang nidon ban walnam shpi ya ka jing akren bat ikong cherish ripnar bat nidon ruban pins ngau ya ka jing rai jong I John Milton nong dakar. Ban sedang ya ka nika program ki South Moi Bamanta ka janmet to mentai ni shashkor ya ka nika jing akren bat ikong cherish ripnar halor kapang usomr klau lani ubangi tip hak tenong bai kum ulong pepper de token mentanya shashkor yakni ke jenya kren hak studio ke jangi ke pamenta ke janmit ni dan bat ni ya ikong cherish ripnar iban pensha batai ngi halor kapang usomr klau lani ubangi tip hakak tenong bai kum ulong pepper te khuble shibun kong bat ni pdiang supai phi chak ni studio ko chongi hak ne kapor
1: ble shibun ni firu kong
0: te hakap nam kong e kong long phin yathu lani patai ngi khandiat halo ni ujaj somret
1: unu ujaj somret ude uta ubangi jong u long pepper ma te ka scientific name jong ne jukhat kum longam piper ude uba pher na utu somret ubangi ji yo haki yo ki hajungi ken te uni ude utau jat samaret ubalong jrong kat ba kitu ki samaret bingi yang te yo pare udipa pelun kan te la ju khot yu uni ru kum u wild pepper ma tamba ha kak tin khasi pete la ju khot ya uni kum u samaret clown te ya uni la ju thung ha ki jakawar ki bade ha ki than khasi bajantia hills te la na kini ki jakaru la ju thung ya uni ru ha ki wik wik jilla ma kum ka assam west bengal nepal bat uttar pradesh
0: te bale la khot pat uni u somret ma kum uni u long pepper
1: kalong kum ni ken ka jilla meghalaya long kala pin ithu ya uni u jait somret ubami ha kane ka jilla jungi te bat la pin kala ya ka kerteng jong uni u somret ma na u wild pepper sha u long pepper nakadao ban ban yo moya kata ka jingeda jong uni u jait somret namar ba udi tau jait ubam ju mi than ha ki biki biki jaka bat uba kham mi kende bha ha ka jala jingi te na kata kata ki ko ban penya phet te na dib ai kum tar ta khumat kalong kum ba ai kata ka jing ithu mo ba oke kum uni u jait somret u pao bha ha meghalya takada la ai kerteng kum ta
0: te kong cherish ha ka por ayu ki ju thum bha yu ni u somret
1: Laju thung ya uni usamret klaw em hai ki jaka ki ba dom sngi ne baka sngi hai ki tu ki jaka ki ba dan kisla ki badan ki tiki
0: Kilang dam miya kundu
1: Hot, hot, hot Te u shit kam imba hakum ki tu ki jaka ken But laju thung ba ya uni ru haka por ba slap La poi ki tiki por ayom ma bala zang slap eh Te shit thung ba ya uha tu ko por namar ba ukham ya hap ha ken Hagi tu kipor ayam. Te ya uni u sa merit ru laju simpor kumba laine saus nemba unhe. Te hakapor batung ya uni u sa merit klaro kinong rep ki jule amno ki kim juda pendan kam tante ya kasbo. Balai namar ba ude ujat jingtung bala ban mi klam dan kam tante ban ay kasbo ba ong sa merit klaro tu mo nang tu la smuthu ba ula hi ban im nala de la ban mi hi la u jong kum ta ken ta kada kim da khuslai than ban ai than kita ki dawai ba bunjat ken ban pen hep pen san yu u te uniru la da de ba u kwa mo kum ki jing te met e kum tu ta kum la yo hi ne ki ni ki sla ki ba ha ni ni ki sla ki bla put ki ba ya ki tu par ki la long no kum ki dawai ki ba pen tai pre ka tu ka jing he jing san jong u ken te sakawe ro ngam ban chu patai mo long la julum no yo ni u sa merit ha u banai kla lingkot ha kapor ba udang long jerngam te undala mi la kham he tang ba undala long jerngam pre la long ban put no yo u ken te kisalem no pre kin sa that pa ju ni ha kasngi ken la that pre ha kasngi te un sa kla rong de pe te ha ki than is khasi hills district kinong rap ki ju thung ya unie kum uta u jing thung ne usla uba por ha ki ding ken Dena kata kadao kain ba unda dan kam thante ban bu tu u ding ban pen pon ne u ding ban kersan u kain ba unyo ban par kum ta kain. Te kitu hi kiti ki igi kwa ban batay mo. Kumnu ba ju thung bat kumnu umi kain.
0: To kubli shi buon kong ya to kujing batay ka chong pi. Mo ka bay de ba kumnu win thung yu ni usom red klao. Te manta pat in poin o shaka wika banta ka bay de ba ka jing pang. Kum ki ay pat ki jajing pang ki ba jumi lani ki ba kham kan rey ba ha unu u ding sok red klao.
1: kita ki ja jing pang ma ki baju shem ha uni u so amrit klao long ki long kum kini ken kata ka wei ka deka leaf blight ba ki ong ha phareng ma te kani ka ja jing pang ka de kata ka bla penmi da uni u khnyang ma baju ong ha phareng no u kolelo trichum glossial sporiodes ngilaban itho da ka bayu I kita kidak kiba long rong kti ha lor utu u so merit ne hakisla but kan pen iru kata kadak bapelun balong rong stem

0: te kaneka jingpang kami na utu knyang uba ki jukhat uta u fight off thora capsisi te uni u de u jak knyang uba penjat di kisla badi kitnan badlaban ithu ma yakani ka jingpang ru da ka bayu i kidak ki balong rongyong bad kita ki dak kumba we om kata kum nda shupit kum tu long kumba u tu sla ne u tu jingthong ma ne tu somar ulong chi kum tu takum mde ba u bit ne u mi de tang na kata ka da ba u yok ani ka jingpang stem rod ken
1: to men tan phila batai dia halok ti jingpang ma ba ye de ni somret klam te ki e pat ki lat la ni ki lenti ki bangi la ban ya da na ki ni ki jingpang chung ni somret klam
0: hoi te men ta long bang ala de batai mo kita ki ja jingpang ki ba mi ha uni u somret klam men ta pat ngin wan no shakobi ka phangmo ka badon kambat ka bakong san bha kata ka de ki lat bukum nu ngila pan kiar mo ni kini ki ja jingpang angi de ban pendan kam mo yu u tenrai u ba koj u ba khya bat u ba bha bat u ba sha tak mod u di balat ni kitu ki jingpang ni kitu ki jingtho ki badon ha utnat ne ha utnrai lada di badon jing bthu ne lada di badon ki dakishan ki bamong kata ku mit ngi de ben brat no kum yu kitu ki jat ti lada yu i ba dap ko ha ka khandau ne ha khyu ba thong yu tu somren ni de banjar no but but namar kani ka pen long ya uknyang mo u fight of thora ban ki em ban un sa pen put bat bun sa pen jat ya un yu thien ti nang ta pan ni de ban pendan kam mo ka jing jingai ha ka por bangi thong ya un u somret kumba khandai 4 cm la khandai 4 cm ha padeng ki jing thong bale bangi de ban ai lat mo ka takal air ba kanyat pulun yuni ujing thon bat ban ya daru na ki jing mi ki jing pangken jong u sla u jong u samarit te sakawe ngamut ban ong ba ni di ban pen khu ru ma marmari ki jaka thung bat ni di ru ban weng no ye ki sla ni ki thiet ki badan ki ja jing pang ki babun ban ya da na ka jing snir jong u ni ujung thong teng teng isu ong betam le le re mon sa shu hap hi sla tang ba ngi di ban le wood wood na ka le jing ni bangi di ban pen khu ben mangi di ban weng no la dang yu ik nu ki nu ki ki jing thot ne ki jing mong ki bang isham ke te ki tu ki long ki ta ki jing ya da ki bangi la ban le mo ya uni u so marin
1: to khuble shibun kon chare shek to kajang batai ka jong phi halor kini ki lat jing ya da ma pe dei bat uni u so mre klau te men ta long phin batai khin diat ki e ki jing pnon kam ki bingi ji pnon kam ka pe dei uni u so mre klau
0: ho uni u so mre klau jing sha udon bun jat kita ki jing mentoi bat kita ki jing pnon kam ma ge bangi la ban le ma ki dan bun jait na kaliang ha kaliang ka bam ha kaliang ka jimpunan kam kum udawai bad ha ka liang ban kum ta ban ong ban yo pisa ne ban kamai mo la ban pendan kam mo yo ni u so maret am ha ka bashat jenta ne ha ka bashat kini kini ki jat jing bam ki babang ken na mano ni ru la ban ai kata ka jing sat u ai ru ya kata ka jing thiang kin dia ha ka jing bam sakawe ru u ai ka jing sma ubi ya ka jingbam te la ju pnan kam yu nu so marit klau ru haki masala khle bad haki marinet la ju pnan kam ya uni so marit haki asar kum to te haki asar pde ru wala da de bam ju da pnan kam thanu tang ba ngila ban persang na mar bale un ai kata ka jingsma ubi kata ka jing hun da de babam yu asar te ndala pdem kata ku ni ru la ai la te ban yo eta ka jingbang ikum tu la khle lang te de bengi bam ni mat itu asar kata ku mat un ai bet ken kata ka jing stanat bingin ba minu ashar te na kaliang ka kot ka khya pan ngila ban pendan kam yu uni ru mo na kru kom shna do wai ban yada na ki jing pang shadem ne kata ba ki ong ha pareng ka respiratory infection te ka yara ban penjam ru na ka jing pang jer ho nda di bangi jer ho ru kum tu ngila ban pendan kam ru ni ngi bam ni ngi khle ba ku um kum tu ngi di kan penduna ka tu ka jing dat jong rendang ken te ha kapol basu ku poru kata ku mun ngila ban pendan kam ni ngila ban khle lang ba ku um ngila ban di hang tu kata ku mun ka tu ka jing su poru sa shi phang kala ja no ken te la da di bangi ki shit ru kata ku mun ngila ban kan ma ngim di ban khle ru bangi la ta ban pendan kam yu ni ti sakawi kerukom mo ba penan kam yu ni u sok merit klau ru kolong ba kibrio mo ki ju penan kam yu ni kum ka pisa. Dara di be kim dan kanu kanu kalat ban pen mi pisa ne ban kamai nang ni nang tai. Udi uni uwe uba ai kalat di ki ke. Ti u yara biki ban pen mi pisa ban pen he ban yara biki ban kamai bha. Ti ka jing mi jong uni u sok merit ru mo kolong lai sin. Ka jing mi hapo ki lai sinam. Takumut ba hakapor ba ken ning kong du yu ken

0: te kadina kata kada kin ba kibrio ki la ban kamain uni te ningkong mi shok ndia da hadin la ya a la system tu pang la nang ki kin kata ka jing mi chung mo te hang ning an ai nok sa ken long shubu manta de na ka san spa 100 kilo am kata ka mi ha ka shi hekta ka taka te ka mi kumba san spa 100 kilo ha usne maning kong te la ban yo kumba shi ha jan ris pa pra phu kilo shi hekta ha usnem balai pat ken te kumtu ken da kumut ka ai bha ken shibun ta jing mo to jing men to ba jing yo nong mo yo nong rap ni ki brio ki badon ni u jing thong ken te hadin usnem u ba lai pat ka shlong no mo kin kumbo ong ma jing mutar dan kita ki jing dur ki dan himo te shlong no ba ha ha usnem bala hadin usnem balai pe de long usdang jlom no but u yam no te onda la long kum ta pat umban se la la ban weng no yu ni u so marit ni u ni ja jing thong bala ha ban thong no do we u ba thamai ken tang ba da da ki bri upri ki la su thu ma ka nu a jing mutar tak ki la ban beteng bet ken ban thong ho a ya u ni u so marit kum to ken dikitu ki dikijing mentoi ki ba yo mo bat kita ki ba kum ning ila ban panan kam ke ni so meren
1: to khuble kong chare shak to kijing batai jong phikhan dia dhalo kijing panan kam yu nu so meret khlao ni lai smu thu ru mo ba ni yo shipun kijing mentoi ha ka bede ba kum nu min panan kam ha ka bede ba kijing bam te ha ka leng ka kot ka khya bat kum ju ru ha ka bede ba ka yo ka hat
0: ha
1: te kong cherish long phin batai kumnu la ju process la ni pen kala ya uni usom red cloud ban
0: ya uni usom red ma la ju process na la ju pen kala sheki wiki jingbam da ka ba shu pen khyang be yu uni ma ha ka sni kata kumut la pen le kumnu yu uni kata kumut ha ka por ba uni usom red udang long jirngam la ban khet no yu sa la ban thad pde ya uni ken long thad bi hakasni kumba saune sansni e on da la dip thad kum ta pat da la rikhyang pde un sa long rong yong ne un sa long rong de pe ma ti ngin da la i bo ula long rong de pe ti ngi la ban thap no uni ha ki bilor ne ha ki ti ki container ken ki badan jen tap long ka bas khem ha kum tu khnang ban num la le er ti chakawi ru ke ga bangi la ban le em sha bangi ne thad ya uni u sa mare ru ngi bingi la ban ot linkot berit-berit kumtu tinggi salah bantahat yu la dek mtu peringin sa tap no haki bilor neki container kumta kan kiba scam jentap sak kawai kurukom ruk kabangi la ban ler kolong bangi la ban pentenam yu uni u sok merit haku kumtu pentenam shipang bat uni u dawai sulfur dioxide ban company ne ban company selam mo ya kanika jing pa mo jong uni u sok marit ken di bala lem tu dingin dala dap thar pre ka tak mun unsa ne kham slam ken te kitu kidi ki rukom ki ba ngi la mo bhakapor bangi pen kala ya uni u sok marit sha u ta u jait sok marit bangi la ban penan kam pre ha ki kam shat bat ka baye dei bat ka koit ka khya jingi
1: te khuble shi bun kong charish ya ka tu jing batai ka jong phi mo ha ka baye dei bat ka tu ka jing pen kala ne le ban proses ya uni sok marit klau dia shua bangin pengkut ya kan jeng keren ka jongi nak liang ka jong phi ka ek jeng kentu la ni ka khubor ka phin ai sakini ki para nong rep ki jongi hak ni ka por
0: shua bangin pengkut ya kan ka jeng keren nak liang jong nga ka khubor ka banga kwa bangan ai sakini nong rep ka long ba uni u somaret u long kum u tau ksiar ba kordor tam jong ka me khalia na maru ai ki jeng mentoi shibun e yingi te uyarap ru ban penkiyo yingi mo ha kaliang ka jingyo jingman ha ke imlang salang jingi te ulong ru ujat jingthong u bam da don kam than ban sumar ha ka por bangi thung yu namar bu de ujat jingthong u ba mi hina klau te ula ban em klam da don kam than shibun e kitaki dawai ne ki ek ek te ladangi don ka jaka khndia tingi de ban persang ru mo ban thung yu ni u so marat klau namar de mangi hi ban sayo jingkliang ka ba bon na uni u so marit te haka jingyo rumo kum haka liang ka kamai ka ji mohabbat ka jing mi shibun na uni u jing thong te sakawi ru nga kwa ban ong ru ba ya uni u so marit mo angila ban pandan kam ru kum utu u dowai u bangi bu haki jan e kum tu mo long ngi ngi shi ya bu do tu kofel ban a ka jing sma ubi iki jan mo but utu kofel ru ulong bayadai kit ki khnyang mo ki ba ki bangi ngi shi ju i hi dan tu bangi ong ta silver fish te tangba anda di bangi la pendan kam pede ya uni so marit kum ukofol kata kumut mangi hingi men ban yo jeng men tongim dan kam tan ban ti chu tu uniru ulong kum tahi namo age ta ka jing sma ubi ba we yadaru in kitiki khnyang bar khot ke te an chu ong ru ba ha kalawe jingi la da debingi lap ka porn la da debingi yo ya uniru ngi deben pasang ban thong bet wala da debingi dan ikper iberdu hang taru kansa yarap kalayengi ken
1: khubli kong sharish ya ka tu ka jing batai bat ka jing pen shai ka jong phima halo ka tu ka phang somrit cloud la new tobing tip hak tenong way kum to long paper te ngi dru ba ki par long nong rap at kum ju ru ki be ngap ya kan ek program ha kan ga jan miet ke le jum to shibun te khubli shibun kong cherish ya ka por ka jong phi
0: khubli ko
1: par long nong ngap bat kham tam mi phi ki nong rap ngai ngai phile jung do shibun halo ko tok jing ekran mari kong cherish ripnar halo ka phang u somret cloud la ni u bangi tip ha ka te nong wei kum u long pepa pan pan kot ya ga ni ka program ki sau samai ba manta ka jan mit to manta ni ngap da ko ki jing rai jong i ba jong mil tan nong khar bat ki par lok ha ga jing rai ke bil ai ker teng mei mariang

kanigrik akash bani shillong khubor plate of jerson wardry kiniki long kimat ke bakongsan jong khubor yasai soskular ke india bakari us ban pin khlan shu shu ek jing shalan ka jingti ba ka jingpinan kam ek marpo khindo ba kham nyar ban chem itho ka sok apdeng kindon jong ka national sports governance board rules ba jong ka national sports tribunal rules arajar arpun riu legislation binta ulam phanking dorba thau an kemi ghalia ha ka 16 Canadian Parliamentary Seminar ha utawa bat pinmi katna ka kya kya jung ka riboy ye ka jing maham halo ka jing pang nyang prasit hade ka jing nangkiu jung ka ni ka jing pang ha ka ri Bangladesh ka khu bor ka bnya ka India ba ka ri US hinne ka sni ka so ye ka sas kula trekam da ka jing tmu bin klan shu shu ye ka jing shalan ka jing ti ba ka jing pinan ka me ki marpo khindo ki ba kham kongsan ba ki ba kham nyar ban shem ha ka prathei yakni ka sos kulala ya soi hapdeng umintri ki kambari ka india u dr sj shankar bat u us secretary jong ka state marco rubio ha delhi umintri ki kambari ula ong ba ka ni ka rukam tre kam kan pin klan shishu ya ka jing yaisha ba ka jing shala ni ki marpo khindo ba phera phera ka ban yarap ru ya baro artli ki ri ban tre lang ha ka pisa tin ka bat yarap ru ya ka jing be yaranti jong ka jingti e ki marpo khindo ki ba kham kong san bat ki ba kham nyar ban shem ka sorkar pedeng ka ai ka jing itho ek kindon trekam jok national sports governance national sports board rules araja arpun riu bat jong ka national sports governance national sports tribunal rules araja arpun riu ban pin klan shu shu ye guru kompanya ka bashai bat ka bala ban shanya ha ga bei dei bat ka sport kani ka national sports board kan sa trekam kum ka bor ba khli do na ka bin ta ban ai ka jing itho ye ki national sports body but when pintik naru igat rukam trekam ka belongat kum ki kindon sinshar ka pisa tinka bat ki kindon ki bede kane ka bot kan kin thup ru ya u ne ka chair person but arm kit khat ye ki ba on sa thong da ka sarkar padeng ya gni ki kindon la wan ra ru lingba ka digital ka ba kin thup ru igat jing pha igat jing ka ja lingba ka online ka jing pinsmu igat jing ka ja hakwe pat ka benta ka national sports tribunal kan sa long kum ka shlem trekam ban kam pinstat but kam pindu nai ka jing lut baya day ba ka jing pinbet ye ka jing ka ja ki be day ba ka sport ha ka leng kari u mintri rang ba ka jilla u konrad ke sangma hinin ka sngi u la let banya kindu yo mintri ka puli puti ka so ka pdeng u dharmendra pradhan ba la it ru ye ka jing ya linti jong ka me ghalia ban kinti ye ka jing la jong ka ha ka be day ba ka kardan puli ka pdeng sa shatrai du na pdeng ki we pat ke jilla ha ki ni ki khindya snem usangma ulang bakatnat puli puti kala ithu ekibenta ba kongsan badan ki jingduna bakin thup ek jinen bun palat jing school ka jingphia ek jingdan jing em ba guru company ki bajwat ula pin pauru ba ki jing pin kala kum ka jing pinya so ba ka jingwan ra lang haju ek school ka jing siu tulap ek nahi kai ka berinti ka jing a jing kai ban kam pin tibet shushu ba ka jing pin tri kam ek national education policy ka jilla kalaban ra ru ikaru kam ajing hikai ban tin su tanat ikik na school ling ba ki jingle kai ba ga jing pin noi ka subject khasi bat garu kum ki subject ba kong san ne compulsory subject usang maula pin tip ru ba lai haja shis pa khna pa pratli ki school la de ban pin wandur na ga ban ta ban kin ti ki jingla jonki ka jing pinan kam ki jing tai ba ka jing ni na ka puli puthi ha baro ka we ka jilla hakas ni ningkong jong ka tayo la sakhi byang sa shisi ni ka jingkiu do jo kup nyang petrol ba diesel ha shilong ka bade ru ka sin ba sao jong ni ka jingkiu do ta ha po khat wi sni ka do jo kup nyang petrol ka la kiu da r point r r tingka ka ta sha ka shis pa r point san riu tingka ha ka shilita ka ba ka do jo kup nyang diesel ka la kiu da r point lai nyu tingka ka ta sha ka khandai pu sa point not prat tingka ha ka shilita ki he sarkar ke lakam ba kani ke jingpin kyu dor kadina mar ke jingkyu dor jong ko pinyang petrol ba diesel ha baro ka wei ka perthei ba ru na ka da ko jing du nong bala ma ti ki company ki ba pinya yo ya ko pinyang petrol ba diesel ka sarkar jilla ka la ong ba ka jing dan jong ko pinyang petrol ba diesel ka dang biang what happening ka jing nang kyu jong ki jing e ha ki yo jong ka perthei kani ke jingkyu dor jong ko pinyang petrol ba diesel lakmilin ti ba ka laru ban kta ek let ka wan bat ek dor jung ki mar ki mata ha ka leng ka jilla meghalia wala ki bor pinyat ki la ong ba ki la prashang ban kham pindu na ek jing ban khya ha lor jung ki nong thit nong pet par pin tik na ru ek jing ya be yaranti jong ka jing pin poi ek op nyang petrol ba diesel ha baro ka we ka jilla kani ku bor ka wan chapi na ka akash bani shillong
kanigrik akashwani shillong tumen tapat nipeteng khubor ka badangsa u lampang king darbar thawan kemi ghalia u thomas is sangma ulit binishim binta haka 16 canadian parliamentary seminar kublalong ha utawa canada naduk arp santrik haduk arp knaitrik u jemang yakanik seminar la pillong da king darbar thawan kari canada halor ka phang parliaments in the 21st century innovation and adaptation for democracy ki jingata hakani ka seminar ki kinthup ye ki jing pinkalna haki rukam trekam jingking darbar thawan ka jingishim binta jing ki samla ka jinglong nangelam jing ki kinthei ka jing pinya ye ki jinglang lingba ka video conferencing ka jing tabwot lingba ki core electronic ka jing don jinglat pathai khubor ba de ka lawe jing ka artificial intelligence hapo ka jing darbar thawan ya usangma la ledru ban sinran lang do skatri king darbar thawan ka jilla u Malthus S. Sangma baru deputy secretary uba raja ki kharpuri ki he sarkar ke le thu ba ka nik seminar kan ashibun ki jingmin toy ha ka be de be ka rukam trekam jingking darbar thau an bat kan yarap ru ban pin khlan shu shu e ka rukam sinchar pat ba be ka rukam thau an ha po ka jilla Meghalaya katnat ka kot ka khya jangkari boy district kala kintu ki nong shongshna ba kin long gi ba pit parman halo ka jingpang nyang persit hadin bala yo ya ka khubor jang ka jingki u jang ka ni ka jingpang ha ka ri Bangladesh bahadin bala lap iki katu katni ki khinna hapo jung district kibla yo yakani ka jingpang ka district surveillance officer kata Dr. Alicia J.S. Imli ile thu ba yakani ka jingpha la pinmi nama ka jingbun jung kibri ki ba rungbami lingba ka surok ba national highway ba hinriu ba pinna so yakani ka than ila banjur ba ka jing it ka ka longa we ni ki la jingida ba kongsan prasha yakani ka jingpang nyang perset ba ila kinturu eki kimi ki pa ba kin pintik na na ka binta ba lin it ka ya ki khun ki kti ki dak kishin jong ni ka jingpang ki kintup ya ka jing shit mat ka jing jer ho ba ka jing mi jing khnyang dat ba saw hakamat ka phat katnat ka la kinturu eki school ba eki kimi ki pa ba pinya jingai shwai ki khna ki bidan yakini ki dak kishin ba ban nit mi ru mar mar shi ki jaka a jing sumar ban yada na ka jing sapriang jong ka ni ka jingpang ki pulit ka shillong le thu ba ka jing toket ka rangyat minta shakhmat ban labdi ni ki tu ki bran ki ti ha ban pinjulor ka kali jong pastor jong ka balang maukhar presbyterian church u reverend macdonald pingrup u superintendent ki pulit ka is khas hill suba vivix im ule thu ba ki pulit ki dang bishar bnya ban tip la hatu ka ni ka jing sha thambor ya ka kali jong uni u pastor ka dei na ka nu ka nu ka dau ka badon shalindat leo jung tip bagani ka kali klasha pinjular kat badang penyeng hajan ka jingker jongkawa umkhra kabran halau mali pillen haka por badang don ka jeseng u pastor reverend pingrup dangshan ulapin pa gu jing smokhya halo ki kinrum kinram beya dei ba ka pisa tingka hapo jongka balang bar ledru bana ujor da ka ejahar halum dingjri police station ki pulet kire thu bagla trishitam haka ban labdin ni kitu kibran kti haka ni jing thambor ba kila pintikna ban pinchitam kat kum ka an ya kitu kibran kti haka ni ka kam ki he sarkar ka skinning kong jong ka tayo kila ong ba ka jing perking haka bai dev ka jing ya jing kali he halo ka jing king jong ka ba umyam kanang yai pteng kum shibin ta ban yada ka jing long jing man jong ka ni ka jing king u commissioner ba secretary ba dekmi ikatnat sam boarding u sanjay goyal ula ong bala dep bantei ka jingking ba thammai nagabinta ka jingya chungki kali ki ba he ki ba jrong palat ya ka lai point r meter khamashwa ka ni ki kali he ki ha banya khampaji lingba ka mauring kneng ni ding paso u goyal ula ong ba ka ni ka jingking ba thammai ka pinsuk shisha par wanra ru ka jingshnga ni ki nonglet nongwan ha ka ba kla yarap ru ban pinne pinsa e ka jingking jong ka ba umyam ula ben rap ru da ka ba ong ba buntli ki bus night super ba ki kali ki ba khya ki la pinan ka man nya na ka ni ka jingking ka ba dang shidap shna thamai ka seng federation of piggery farmers kla karpat ek so kar Meghalaya ban map no pura ya baro ki ram bala shim lingba ka piggery mission da ka ba ong ba kla den ka jing du nang ka ba khraw na ka daw jong ka jingwan jong ka jingpang african swine fever ba ka jinang hier ha ka yo ka hat haga dor khas bla it usulat ka jilla so umintirang ba ka jilla ba usu mintri katnat animal husbandry ka singla ang ba bunngut kinong ris nyang ka saram hadin bikle du no yekis nyang ba ka yo ka kot jonki ka singla kinno ru ba ka jingwan ra ikis nyang ki bina bar ka jilla ka lak ta shibu ni kinong ris nyang jong ka jilla ba kala nang pin ki usu shu ik jingma na ka jingsa phriang jong ka ni ka jingpang ba ka thoku bor ka lak launch pin ka akash bani shillong ya ba snap ka program ka banbur ka ni ka akash bani shillong

Hoi palo no sa plea somon tan yegi toki surtem gijong I Benedict Nyota kumjuru gijong I Finland khongwar bar kanon gi belai kateng sarup kumjuru gijong I Finland khongwar bar kanon gi belai kateng ki sau somai pa tang shiteng por ka poro kamsha shu enga bang nai pitang igni program ki surtem bat ngai khuble ri phi baro kinong sap hak bai de bat kene ka program ki surtem kharsi nga pun kama bangin se sham mar phil sham teyo agni ju ik singi bat ha ju ko por ta lo ta por kene gre ka akash vani shilong ya pat ya ka program ko ban bur kata ka program ek bharat shreet bharat kene gre ka akash vani shilong

Among Kenegrek Akashvani Shillong ka jingshit jingkriat kumbala bodak metakasi ha Shillong ka bakiyo kolong 40.5 degree Celsius bat ka bayar kolong khatlai poin pra degree Celsius ha sora ka bakiyo kolong 40.0 degree Celsius bat ka bayar kolong khatsan poin sao degree Celsius homiam ka bakiyo kolong 40.0 degree Celsius bat ka bayar kolong khat pra poin r degree Celsius Kanegrega Akashvani Shillong ka por mata kat kum na ka studio ko jingi kala dap shipho shi teng te ka poro kala biang yang ibin pen kut no yang ni transmission ba mata kamit bat ngi pen kama pat ipi baro kinong sengap mengin se shiam mengat pila shiam step ka por nri buje ka ta hau ju yumi te ban lai spa sa punyo poin ar mito bai ha bru bat pras pa nri busa kila hertz ha medium wave te duk te ka por ku blei shibun ipi baro bat tiasuk jay hint